0: Ya bon dege.
1: Ku ta ya
0: ta. Ah. Ho. Pi galo ka. Ku no ba ka ma ku no mbi. Ga. Ali kan.

0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tẹ naye ko tẹ na run ko tun fa tẹtẹ ji ko gbe ko jiya re

Alivoena rambi. Ati wondi zao. Kuma. Sunga fana na ndiwe ai. Ndiwe kabasi dia. Saka saka uyanga na ngana.

ni kode dia bela sa ma galanga gi ya lona yiri wele ga jeju du zo wele ga jeju ni ndige ma so mane de ga bu wele wele da bu wele wele ga ni la sugo no mo ngandere la sugo no mele ke zo lo Jesus, I'm going to do the

bangali ba foda ni naga ba na tani ta ta gele ni abba ma jige jige sumara da kamana goza ai ma ya sa ya ma ni da kamana go lugura kai ya da ba wure kadi ko na jira sangaranga ko na jira ma go mi ya tani sa ta gele ni ma nan julu ka simon go wari ge ba janjo korande kele lugura wudu ba janjo korande Mananga ila duga manyi Toma ya duga bolo karama ya duga bolo ekele Nga pranta maduga lebo Koma na kedo sekele la koka njini duga mama na kurungwanza Kwa inesha ni duga le nyanga bo wali Mutarni ina geba nini Kia kuru manga sumara Jora ntongwa ni negaba ni kira baka ila toroba nye mango njiri Jala basi ni nageba ni ni njeriba kaila tonto para suma yo marikami Sirima vini nageta diero maga kumadi maga jiladi Bima mila duzolu kwa tani sabata kreni nene bedo sila tulanza